0: Ang Silang.
1: Ang gomar masukam sa diyo na kabegudu mo.
0: Babiyat si Boya.
1: Ba? Gwarap eh nga babiyat. Buaya mo siya.